jabo men wakro na julu jet gi ci sa bur suboma ani gram wax dam def ma bok ani skandi mi fe ani ko fi mi ka tas ka fe kas ka mi yaka ha dum son ni roba wule.